Narito niya lang na Jolo na Marguar si Zamburaga. Sa dahalak na durako buti na malumarina. Bisirambas sa bajir na Jolo tempat kajadian na. Atong betang marguna tulag anak ta. Marerat ka pangidoon ti pamarenta. Ansurapun nang dibangon betak marguna siya no tupuninyari.